0: 10 minuto makalipas po ang alas Diyos agad sa Idugabos mga ka-welcome di ka King King Saturday Edition sa bayang Big Bossing Jing Monte Alegre Bossing Plante Boss Madam Kagandahang Os and sa kuyang partner si Lord Yaudman and sa buyang Kera taan sa tuyang taan sa tuyang pagpreparar kusina para nguntuhan pahingalo si Mr. Buda si Missy saan ngayon nagpahingalo sa pamasahin kan sa indang mga ante. Angus man lamang ang problema igwapa ni nante na mag-abado okay lang importante nangihiling niya to disidido ang satuya na makapagtapos kan sa ise asin magkaigwa doon para man sana iyan sa indang maraturo
1: si Bueno sa
0: mga habagat po ang nakakaapiktar digdi po sa satuyang kapalibutan maparos-paros ano po likay-likay si mga nagangbangka nagbabiyaan bangkang dimotor magpasiguro sana po perme ko iso dinanda na ding maglayag na ipwedeng magbiyahe yung mga bangkang dimotor o magpasumit stay put po kita dyan sa satuyang mga kina Mara Isla San Miguel sa Maray sa mga taga-Banwa Anintiwi Malinaw Ciudad Cantabac kay Santo Domingo Bilog na probinsya Canalbay ini po ang programming Saturday edition pen an mga pahit ngunya na aldaw at yun na mapuon mga katindugon an Intertown Governor's Cup 26 duman po sa Albay Astrodo alauna po mahihiling po niya at opening salvo kan mga magagayo na muses gunuan na kinaban pagkwa kamunin panahon paguna ni medyo makabato niyang kinamumugtakan and then ka igwaman sa nakamong kapas na maglantuag pahita na po nindo tanganing ipahiling man niya at suporta duman sa mga kandidat gikan may mga respektibong local government unit. E dyan na alauna po iyan. Mga dyan sa digdi sa lugar na ini, sa Basod, kila Dr. Street, pasiring dyan mga po ang mga nagpasiring digdi sa One Radio na sa Tri-Cooperative na ang problema kan linya nindo?
2: Pasawalaw ka!
0: Nga ta, daiman lamang ki, nagindo, naaram na po nindo, base sa indong monitoring niyang ini, daining kuryente. Ako kinahiling, na ipinagpadara ang opisina kan Aleko. Saro pa, ano ang problema, kanya mo, dyan sa Mabini Street Barangay 1, buro bang brown out?
2: Pasaway ka!
0: Ang pinakamasaklab, nabisa na ng God, napili. Nakakasabay sa rapol, mga katindugon, pagputol nin kuryente, sa samuya sa nang linya. Ano ang nain ang problema? Sisay ang may problema?
2: Pasaway ka! Tulaw ka!
0: Ngayay, guwak pa nung yagskikur. Ay, darako po nindo!
2: Lato ba na yan?
0: Tagaming to, bayad ka sa bulan-bulan, naglalaom na panin problema so nindo. Halangan man kami ang mag...
2: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Confirm na ngaya. Baba na kaya paano halangkaw na nagkukonsumo transformer ngayon na nindo. Day na kaya ran ang bultahe na pigkukonsumo nakakabit. O di sulos!
1: Si Bueno sa King!
0: Na sa nakitang minamat ang mga katindugon sarong nang sintunado ang parong nyato kada bis minamat ka tada plus mananggan puwerte o kailangan man kapabayaan iyan mga katindugon mga sumidoris lalong lalo na kaming mga nagbabayad
2: tunaw ka
0: o assuming for the sake of argument na maka mo igwa kaya ngayaki mga mahabas nin kuryentead dyan sa linya nindo?
2: Lato ba na yan?
0: Talangan man day nindo ay de itong mga taran.

0: dong it.
1: Pulau ka.
0: Iya banan. Mga kon. Siyempre kita baga na nagmamata. Taan programan niya. Alas 4:45. O di nagpapahit na kami digdi ni Manong Mani. Kita mamata alauna niya. Mabasan. Ma-prepare kan sa tunyang mga baret. Tapos luto kita kan pamahawan. Iklom da inin kuryente. Paano kita makagamit kan sa di kuryenteng lutuan? Iya baan na. Ano nito na? Duwang sunod na mga katindugon. Tap, di kasubanggi. Ang sadit na mini fan baga o itutok sa panduk. Nangaturog na ako. Araman ko kabot sa kuryente. Ang pinakaprata ko naga. Brown out. Kinasaway ka. Ka. Yan. Pag nariglar, ako, gusto ko kita operatiba. Gusto kong tawanan kamo ni dad na probara nindo na kaya nindong imanihar ang problemadong kooperatiba.
1: Pasaway ka.
0: Pero kung perming arog kayo kuyang ma-i-experience kung magpahit ako digdi sa privatization. Tibaad saro ako mga katindugon sa maging maigot na magunda. Inindo yan arigla ron. Ha? Na-i-privatize na sa nalugunan. Ha? Ta, mga katin pangyayari dyan. May man kita din pin... Ha? Tapos, ipinagda sa agma. Grabe pa, ano nga yung system loss? Basyento? Ang 10.25% sa naman nga yan, iyo ang ipigta charge sa sumidores. Ang tanda kaiyan ng mga ter... Ang nagsosyolder, nagbabayad ang kooperatiba ata na nga ni. Ang gabos na mga maha, basang sangunin dunin kaso.
1: Lato ba na yan?
0: Budadatanin regular monitoring mga lugares, sisirbihan po niya to.
1: Pasaway ka.
0: Na ban, mga katindu.
1: Lato ba na yan?
0: Dahil kakayan kalinturahon, ha? Na perminas. Isa mga senior citizen, mga katindugon, bakro kayan. Na perminas na ng init ang palibot. Nakabakal kami na duwa na ang samuyang nabak. Ha? Rechargeable na electric. Ayunon man ito. Kulang paninsaro. Kaya pa kita. Ha? And iisip kita mga katindugo na mag-sheen energy. Mag-install man ki solar panel. Tangani na huwag kayan. Dahil lamang kita magpara-consumer. Mga senior citizen, ah, dapat bawas-bawasan na para problema kay tatibahan mapadalian sa tuyang kina. Habu tama na mapadalian sa tuyang kina sa pagpara consumer kan magandang kamugtaking serbisyo kan pigbabayadan niya tong is
1: lato ba na
0: yan? Ba nang kina ba na
1: no?
0: Taod-taod ginaray mga katindugon ano? Ha? Mga amigo niya to dyan sa Albay Electric Cooperative. Ah? Ako tatarap na da isa na po kita mauyam. Kayan, apiktado appliances, pira ng prigider ang nadiskwido po niya to. Ha? Daing kamugnaki, palsok digdi, palsok duman. Ha? Tangon yan, pre gusto tang ipreserbar na medyo maghaloy pa man sa tang. Oh, tang magparakonsume. So, tibaan ko ang sa kuyang tindog na yaon sa pag-suporta sa iba. Kundi kung daiman ki tang nahihiling na marang plano ang mga miembros kan junta direktiba kan cooperative. Tibaan kung saro kita mga kitindugot na magkampanya. Ha? Na iyan, ibalik giraray sa privado.
2: Lagi hindi na kasi aktibo kahit maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Pero huwag gawing dahilan. Ang samahan. May partner with proper diet and exercise. Gawing katuwang Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapay.
3: Mahalagang paalala. Ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan ang labahan mo ah?
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan? Di ba mayo?
5: Sige, papalong.
4: Pero honey, gamitin Pure Softs. Ang kapartner niyan ay detergent liquid soap.
5: Ang part labang, mapabahay man o Lonrox Detergent Liquid Sure Soft Softener.
4: Para sa inyong labahan sa laundry shop, Unrox Detro and Sure Soft Softener with snapagpipilian.

0: kwento ni Sir Buen May Bapa pa nasa 20 per kilowatt. Gagaradanun manindoan sa indo mga rus dyan sa Bapa.
1: When o sa?
0: Pagbakal na sa tipon ka mo, magbakal ka mo ki mga duwang dakulaon bagang panel. Tapos magkonsulta ka mo sa mga eksperto pagabot duman sa pag... Na di na asa sa naman sa ana itong komportable sa satunya mga House of the Rising Sun. Ha? Iya ba nasan din nun niya sa ne? Paano dahi magdakula basta may mga kuntador pa yaon sarong nakalagay de puste. Natural, pag nasa harong pa ang kuntador, ha? May magic katayungan. Mga ha? Maray nakuta na itong program. Sa nakuta na ito na ang mga kuntador pahito na digdi sa luwas. Tangani ang mga maghabas, mga katindu duman nagkukonsumo man kuntador. Ha? Si po, pwede po tabi maghaga, mahagad. Sisay po ang nagabos-gabos na iya baan ang kinaban. Iyo. Day pa nakaluwas. Roberto Manyebo, good morning po dyan sa Pibuen. Kumusta po kayo? Naka-FB Live ako dito sa Brazil. Gabi na po dito. Okay man kami dito, Bert? Maparos-paros na ugaring. Dahil kita tinamaan kan bagyong si Inday. Nakakasabay sa Rapol. Sa daing advice kan Aleko.
2: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Ligdi kita madidiskwido ni... Kay Junlin Biren po ako from Cavite. Pabati ko man po dyan sa Binitayan Malilipot kay Jun Biren. Iyo po. Malilipot, marina aga. Ha? May Sugkad. Sugkad Integrated School. Pinagkukonsiderar na kamo na geothermal school. Geothermal school ang Sugkad Integrated School. Dahil ang tadyan sa taas na parting iyan, igwa na pala dyan ki Sarong Bubon. Well, mga katindugo na successful sangaw na magagamit sa panagos na operasyang geothermal sa Tiwi. Di out pa man lugod na itong asistensya na pigtataokan geothermal daing hira daga punto ani na kamo bilang host barangay kan kuya na iyan geothermal source mag yan man maka kuha ras na kaipuhan talagang o obligado ng God na itao kan geothermal plant. Iyo? So kung na ang sa indong mga classroom dyan, medyo itid na hagad na kamo dyan, makipag-coordinar kamo sa geothermal, tangani na makinabang po kita nin maray bilang source kan geothermal energy. Oh. Iyo mga katindugon, ang Sugkad Integrated School, consider thermal school ta kamo dyan sa lugar po ang pagkutkot dyan kana geothermal plant kan Tiwi makaku aning source ni geothermal energy o out pa man lugod ang mga barangay officials mga katindugon sabot ninda ang sa indang magiging papel para mas ang barangay makinabang kaiyan na maging progresibo ang gabos panginot na kaipuhan kan mga konsti maitao po niya to sa paagi kan tabang man kan Tiwi ano na nga ni ang nagpapadalagan diyan sa geothermal kan Tiwi abuitis pa ba niya sagot sa mga oras na ini mga maray man iyan kaya importante lang na dahil niya to pag-aprobitsaran kung ano man ang mga proyektong

0: niya itong para langgan sa mga clan. Bako sa nagkakapira sana.
1: Masaway ka! Tulaw ka!
0: Banis, maski nga sa luwas na ang kundador, may nakakagibo pa kimadye. Dapat triparuhon man giraray kan mga taga-Aleko. Kada harong concern city sa inyo. Maski anuan sa tuyang iswestyon digni, saru sa naman ang talagang pinakadapat. Maging aktibo ang gabos. Maun dyan sa Albay Electric Cooperative. Iyo, to talagang bako karaw-karaw. Arami man na ining mga simpleng tikoy na trabahador kan Albay Electric Cooperative, lalong-lalo na mga lineman, apiktado. Apira na sa naman sa mga mapirak maparoy na empleyado sa mga nagkakapot kan mga haralangkaw na pwesto na talagang permisindang nasa air condition na opisina. Min po niya to, talagang iyo iyan ang mga nagpapadaplos ning tuna. Pero dapat kung arog man sa nakaiyan na nagkukuakawo sa luwas, nagkukontrata, siguraduhon na po niya to na ansa tuyang kakontrata, bak mga mansibado, bako itong nagpapabayad man.
2: Yan
0: ang kinabanan po. Di taod-taod ang iba pa.
3: Mga ka-rider, untang bayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat na RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine, lugan sa RRS Marketing.
6: Itong suwak sa budget na ba namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS. Yes.
7: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bedroom frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Furniture, that's Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sa 917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.

0: text Omagapod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in one place.
1: Malsumun pa! Sila! King!
2: 41 minutos na makalipas ang alas 10. Kumusta ang mga mother ng tahanan? Ano tabi, mother ko? Ay, akuro, kumusta ka, mabuhin na lapakan ka? Ayaw manggirara yung kamugtakan. Pigko, kumusta ko ka mo? Tangani po, na dahi ka mo maginanakit. At least dahi lamang ka mo magdrama. Na dahi lamang na sa bitanan sa indong kamurugtakan sa mga panahon na ini. Mga senior citizen, kumusta man ang pahit ninda? Ayos man ngaya. Kay Lisa Bitito Rosalijos, okay man po daas siya. Kay Vanessa, kay Rumnik, nakulmanan sa imong customer ngon yan. Ayan. Ma fiesta na ngaya sa Indubuen. Narin ba yan fiesta? Pizza 17 gayon o 16? Da, palibasa. Dahil man kita masyadong nagpaparapahit kan fiesta. Kaya, holiday po dyan sa malilipot, pizza 16. Di ko na pizza 16 ngayon buwin ang holiday, di pizza 16 ang fiesta dyan sa Indo. Iyo po, holiday, librido ang gabos. Ta, inaprobaran kan Palacio Malacanang ang request kan sangguni ang bayan na tawan oportunidad na maliliputenyos na magsilibrar kan kapistahan. Ano nga yabuin ang pahit mo? Mapasalamat sa na kita ngunyan na 2026 sa tuyang namumuta na patron na si Our Lady of Mount Carmel. Yata nga yabuin, dahil ka mahanda. Suduwa ko pa anong iginday man dyan. Nasa, sumato ako yan, undo man sa Manila. Supanduwa nasa Manila. O di, kahit mga katindugon palan. Yung may mga barkada, buwin o, nalapakan ka. Pas na muna ang pagparairinom. Takan magninong ako, kimanong na kay Madam Dorena para ako nag-inom ki tulong maliputo na SMB na marangkal bagaso sa kuyang alunan. Nya, sa disisize, Webes, mga katindugon, kita makaprogram na 17 di pay na kaya. Kaya day kita mga katindugo niya, day kita kaiyan takul nagahapot yata daw ngayabuin ang mga opisyalis kan Pilipinas kapag ka nakakasuha, nagkakahilang. itong mga pinag-aakusaran, Manong Loings, na planderer, mga mahabas, kapag ka na-arrestar na, pigdadara na sa kulungan, grabe ang hilang na namamatian. Ano daw tabi kagurangnan kung pwede? So mga dai pa po tabi nakakasabay na nakakasuhan, inuto na po nila. Buha ka kaya buwin. Sus ko Mariose, bawal ang pagmaldisyon. Ha? Pero aram ko na kamo arog kuman. Dakul kitanging na talagang mga dahil makisigi pa ang panago sa servisyo. Mga makusog maghabas, maluya ang resistensya. Ha? Madali o na titamaan ki Helang Manong Loings. Isipon mong pneumonia.

0: Tapos, mahiling mo pigbibisita ang mga nagbibisita. Buda so pigbibisita ang nakakulong, dahil man ki face mask.
1: This lucky
0: maging uyok.
1: Asawal ka.
0: Ah, isipon mong pneumonia. Aha. Weak pneumonia man sa nabagang niya ito. Ay di, kung weak pneumonia, ay balik na sa kulungan. Ikinaba na pangyari. Ang mahiling niya to sa pagpapadagos kanda sa impeachment court, sa pagpapadagos kan impeachment trial, so abogadong si Sulayka, yung nag-iibi-ibi, tada, ah, kinastigo kan Senado, nag-uuti ka nga niya, di kinulong sa Senado. Ngun yan, iyo ang matukaw, tugon, sa pagpapadagos ka impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. An sa iyang katiwala na si Attorney Sulayka. Sa 13 po iyan. 13, 14, kung dahi pa po di maaraman niya to kung kumusta. Ah, magagaba kan testimonya ka ini ni Attorney Sulayka ang mga aligasyon ka na nasa lado yun. Pero ang mas pig aabangan ko, Loings, ang magiging desisyon kan impeachment court kung papabukasan account kan Vice Presidente ang nasa kahon mga katindugo na mga dokumento gikan sa BIR. Ta sa July 15 sa Miyerkules ma-desisyon court. E aram tabaga iguanin mga legalists na pigpaparapaliwanag na attorney Blanca Digne, mga katindugon, na igwa kita ki Bank Secrecy Law, asin iba pang mga leyes, mga katindugon, na anmas nakakasabot ang mga abogado. Kung kita man, pahapyaw sa naan pahit niya to, Digne Manong Loings, iyo. Pero ang pinakamaray, kung ang impeachment court magdesisyon, July 15 po iyan, matapos na ipresentar si Attorney Sulayka duman sa impeachment trial. Diba? O July 15, masabutan na niya to kung ang mga aligasyon na Vice President kasabayan sa iyang agom na si Manz Carpio totoo o bako. Maaaraman taman sana kung totoo o bako kung bukasan ang bank account as in itong dokumento gikan mga katindugon sa Bureau of Internal Revenue, BIR. Pero kung day po iyan bukasan, parihas duman sa nangyari kiirap. Duman sa brown envelope na da ipinabukasan kan impeachment court, inuragan su tawo. Day ngayon na impeach, napalayas kan people power lugod. So panagos ang telenovela manungod sa impeachment trial kan Vice President niya to na si Sara Duterte. Ini mga katindugod na kita nagmimiron kan impeachment trial tangani na makuha ang totoo bako manung lois tanganing magdepensa kita duman sa piga-akusaran. Kaarog ka iyan, nagmimiron kita tanganing idepensa itong mga katindugon, ay sarado na ang satuyang isip sa katotohanan. Pero kung nagmimiron kita, nagsusubaybay kita mga katindugon sa impeachment trial tanganing gustutan masabutan ang totoo, ayan, ika sarong Filipino na talagang ang gusto mo sa tultol na panggugobyerno.
2: Si Bueno Sa
0: habo ta talaga sa mga barumbado. Ayan, 51 minutos na makao ang alas 10. So Lunes matukaw si Attorney Sulayka duman sa court bilang saro sa mga

0: Piggy Hiling, Manong Loins, as in floor manager na iguanin importanteng informasyon para po sa maliwanag kana impeachment case. Impeachment item number 4 dugon. And pag pizza 15, ayan, mayroon takon ano ang desisyon kan mayoriya kan sa tuyang mga senator judges para duman sa isyo kung bubukasan o dae ang bank account as in ang mga dokumento of internal revenue may kinaraman sa vice presidente kan Pilipinas.
1: Si Bueno sa Kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik
0: po ang alas 10. Mayit maaga po. Good morning sa gabos na taga-Sugkan, lalo na po sa mga vlogger dyan sa Inda. O baad lamang mga taga-Sugkan na vlogger, pwede ka mong maghiling dyan sa site kan geothermal dyan, suping kukot-kot. Dahil ka lamang ngayon dyan, so mga paratukad nga ni, so mga climber po yung climber na saro sa mga na-explore ninda ang lugar, dahil na po sinda nakakalaog dyan. Bawal na. Kay Risa Kino Viloso, sa gabos ka na nakaantabay, permi sa programa, maray na aga sa tuya gabos. Yugo-yugo mo an. Kay Kuya Bal Clavicinias Dakulyo dyan sa Banuaan. Kay Kindi Bonapus Doktor, pabati po si Manay Hubita Malabas. Sa masunod na Sabado, tao ako ning kuyan, load mga katindugon. Tangani na mag-urog malamang kita pag Sabado. Eya, matao kita ning load pag suru Sabado lang. Pero siyempre kunigwa na po kimaukupar kan time slot na ini, iyo niya to. Para mientras man lang po kita na magsasarabayan, magkakaigwa ning Kig-Kig Saturday Edition. Ngunyan na da ipa po ki nag-uukupar kan time slot na 10 to 11 every Saturday.
2: Dito ng talibong ni May para ilihan na
0: 52 minutos na makalipas po ang alas 10. Kanakalihis na Biyernes, may nagpasiring digde sa One Radio. Manong Loinks, sarong misis buda ina na nagre-reklamo taso sa iyang aki na trabahador kan LCC nag-overtime dyan sa may o yan baga sa may so agyan baga so, so Chowking pababa baga dyan tapos may pig-overtime sinda dyan alas jisnin banggi makusog suparos nabagsakan mga katindugon kan kanopi kan syudad din tabako
3: tuba na yan
0: pidoy. So, pinahin mga katindugon so x-ray, medyo so nagurang suudog, so likod baga dyan, medyo nakibang, natibang mga katindugon. Siyempre, problemado ang agong buda sumagurang. Ta, kaya nga ni nagtatrabaho, ta gustong maghanap buhay. Nadiskwidungon niya na umbalan mga katindugon kan kanopi na yaon dyan hali sa third floor. Kan, ano yan? Ining mall na yun. Ining mall yan? So, ining mall? So, yaon ba ganyan? City mall? Ang hapot ngun yan, sisay ang may responsibilidad. Tangani na atindiran ang sinapar kan trabahador kan LCC.
3: Lato ba yan?
0: So LCC o so lokal na gobyerno? Di ba? So LCC, trabaho ning overtime, so sa indang trabaho,

Mahador. E siyempre, klarado man ang pahit, daiman ki anuman na nahihining. Ang problema, igwapalan ding canopy sa taas. Kan building, buminagsak manong loings. Tinamaan ngunyan so nagtatrabaho. Ano na ito, si Sai ang responsable. Ang nagpabaya na dapat iyo mga katindugon ang mag-atindir kan mga siring kaya na insidente. Diba? Ang LCC, ay natural dapat ang LCC mag-atindir kaya. Pero mas dapat mag-atindir so may kapabayaan. Arin an may kabaw. Sisay an may kapabayaan. Lokal na gobyerno kan tabako. Kaya, itong lalaki, napangalas nga ni akong pangaran Mildred. Anong lawings? Mrs. niya, lalaki ang agumo, ang pangaran Mildred, nasala nga niya so hilot so nagpaaki. Nasala so pangaran, lalaki Mildred, manong mani so, o manong loing so pangaran. Iya? Oho. Iyo tabi, LCC, permi po kamong may paninimbagan dyan kasi kamo ang nag-hire duman sa oong trabahador. Pero kamo man lokal na gobyerno, tabi, igwaman kamo din paninimbagan ta. Dahi kamo nagpasiguro na igwapalan kamo dyan kikanopi sa taas na kaya sa nang ilayog dahilan sa makusog nung iya? Parias kan ayam. Ha? Sa diri mong ayam, nakakagat. Ngayon nag-agi pa ano digdi sa maysa mo. Iyo, na ang lugar sa atubangan nindo pwedeng agi. Kundi ang ayam nindo dahil manindo ginakudan kaya nagbabalag-balag dyan maisog palan kinagat so nag-agi. O responsibilidad mo iyan, loings, na ika nag-aataman ka ang ayam. Responsibilidad mo iyan, loings.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
3: One radio.
4: One radio. 91.3 News FM.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Hili ka na at ngayon yung Zumba sa Plaza.
11: Ay kayo muna at halos hindi ako makatayo sa arthritis ko.
10: Madali yan tay. Inumin mo lang ang Boss Herbal Capsule gawa sa banaba, okra, saluyon at Panax Ginseng. Lahat ng bitamina at mineral na kailangan ng katawan nasa Boss Herbal Capsule. Mainam sa diabetes, high blood, pati arthritis mo.
11: Siya nga, may masubukan niya.
10: Lika na tay, Zumba na.
11: Hala sige, kahit araw-araw pa, nag-Boss Herbal Capsule yata ito.
12: Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
13: Kidney Stone, mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, mag-Boss Herbal Capsule.
14: Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Mababakaw sa tabako.
16: Ram Pharmaceuticals,
15: Unisha Drug,
16: St. J Pharmacy,
15: Kincare Pharmacy,
16: J-Med Pharmacy,
15: Earl Pharma,
16: Race Pharmaceuticals,
15: and One Radio FM.
16: Sa Malinaw, mababakaw sa
15: Malinaw Drug.
16: Sa Tabialbay, mababakaw
15: sa St. Clair Pharmacy,
16: Crisol Pharmacy,
15: GNC Pharmacy,
16: Twin Care Pharmacy,
15: and Don A.I. Pharmacy.
16: Sa Malilipo,
15: mababakal sa
16: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
15: Sa Bakakay,
16: Butika Maria Corazon,
15: Asin,
16: Orgullo Drug Store.
17: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igon yung mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.

0: digdi sa daga, asinhulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kanlakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, Goose FM. Your best source of news and music. This is One Radio, Goose FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, Goose FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, Goose FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.

One Radio 91.3 News FM. Tindugon na. Hello mga katindugon. Yes, yes, yes, we are back. Ladies and gentlemen of the City of True Love, and that is Tabaco City. Muna naman kita nagngala-ngala dito sa hampangan kang mikropono. Narito na mga katindugan ang Sabado Music Jam. Yes, it's still me, CJ the DJ, ang inyong cool na kajamming. Today is Sabado na naman mga katindugan. We're gonna be playing songs and some updates sa inyo mga katindugan, of course. Music na kung saan ay mapapaligaya kayo, ikakalungkot, or makakapagbibigay ng potential relapse. Yes, mga katindugon, ang Sabado Music Jam ay hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix, Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal, and Rock Detergent Liquid Soap. Kasama na rin dyan ang SureSoft Fabric Conditioner and Kawaii Soap and Lotion. Thank you so much! How are we doing mga katindugon? Huge shoutout sa mga nakikinigirayaon dyan sa kanilang kabahayan. Yes, yes, yes. Bigyan naman natin ang malalakasang air horn. Ayan, it's time na naman para sa Sabado Music Jam. How are we today mga katindugon? It's not a wind, ano, it's not hot today. It's windy and cloudy. So sa ating mga katindugon riyan dyan sa luwas, always, always pa rin magpasiguro kang sa indong payong. And of course, ay the cool naman ang God na riyan dyan sa luwas ang Inchik. Nata daw. Nagsisiringkit na sa sobrang paros. Naka naman, ay nako. Maski yari ako, hindi nagsisasakop na talaga kita. Anyway, sa mga katindugan dyan na nakikinig today, how are you today? And of course, sa mga gusto mag-send na kanila mga shoutouts, greetings, ang kung ano pa man, isend na yan sa ating number na 0945-315-6553. Para yan sa ating Globe, ha? At sa Smart naman na 0962-599-2268. Yan. Today is 7-11-2026, July 11. Yan! Happy, happy birthday sa mga nag-birthday ngayon. Enjoy your day. And sa mga nagsiselebrate ng kanilang anniversaries, monthsaries, at kung ano pa man ang kanilang sinaselebrate ngayon, hey, congratulations! And for a tribute, mga katindugon, tuloy-tuloy sa ating music. There's a beautiful song from... You already know what it is.

0: Tabaco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increase in reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Sabado, Music Jam with CJ.
8: Tindugun na!
1: One Radio 91.3 News FM. Tindugun na! And you're still back with me dito sa ating Sabado Music Jam. Kasama nyo rin pa rin po ako. Ako po si CJ the DJ, ang inyong cool na kajamming How are we today, mga katindugon? Sa mga minaon pa sa nakakanilang radyo ay pakusog-kusog na tabi iyan. Pamamaurag ang satuya mga kantang ipi-play today. And of course, time check, it's 1:33 p.m. ngayong Sabado, July 11, 2026. 7-11. And earlier mga katindugon, sa ating tribute kanina kay Bonnie Tyler, ay pinanay natin ang kanyang napakagandang song na Total Eclipse of the Heart. Para sa kaalaman ng gabos, sino nga ba si Bonnie Tyler at ano na po nangyari sa kanya? Legendary Welsh singer Bonnie Tyler, known for iconic 1980s power ballads like Total Eclipse of the Heart, died at the age of 75. Her family and team announced she passed away unexpectedly in a hospital in Portugal. Sabi daw po ng BBC, she was recovering from emergency intestinal surgery performed in early May, after which she was placed in a medically induced coma. She awoke from a coma in mid-June but remained seriously unwell in intensive care in Faro, Portugal. Si Bonnie Tyler po ay pinanganak noong June 8, 1951 at namatay po ngayong July lang po, July 8, 2026 at the age of 75. Para rin po sa kaalaman ng gabos kung ano ba ang kanyang mga hits noon, eto po ang kanyang mga kanta, Holding Out for a Hero, If I Sing You a Love Song. Bumilalo man sana. Yes, If I Sing You a Love Song, sa kanya rin po iyan. Have You Ever Seen the Rain? If You Were a Woman, More Than a Lover, at ang pinaka... Ano ba? Sikat sa kanya dito sa buong Pilipinas at dito rin sa kabila.

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Dugo na.
3: One Radio time is 1:45.
4: Time check is brought to you by
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. May sangkap na guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, malunggay, barley grass as in stevia, daing asukar. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Sales Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
9: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
9: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
11: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
13: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
14: Sabado, Music Jam with CJ.
15: Tindugo na!

ng pag-asa. Nakataas pa ang signal number 1 sa Batanes. Patuloy na mangiiral ang habagat hanggang sa susunod na linggo. Magdadala ng pagbugso ng hangin at pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. May moderate to heavy rains pa ngayong weekend sa Metro Manila, Negros at Western Visayas at sa Mimaropa, Calabarzon, Central Luzon, Ilocos Region at Western Cordillera hanggang Lunes. Patuloy na mag-iingat dahil sa posible pa ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. And kaninang 11 a.m. ngayon July 11, 2026, Sabado, pag-asa heavy rainfall warning, red level po sa Occidental Mindoro, Calamian Island sa Palawan, orange level naman po sa northernmost mainland Palawan, sumunod ang yellow level sa southern Benguet, Zambales, Bataan, southwestern Cavite, western Batangas, northern Palawan, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, at Negros Occidental. Flooding is possible on low-lying areas while landslides is likely in mountainous terrains. Ayan ang ating weather update coming from the ABS-CBN News. And shoutout sa ating mga listeners na nagdadugon yan up till now, 2:07 p.m. How are you today, mga katindugon? Let's give a big shoutout. Speaking of shoutout, shoutout kay Nico Sabido na nakikinig niya. Sabi niya, shoutout po. Ha, ha, ha, ha, sabi niya. Listening here at San Jose. Shoutout sa mga taga San Jose, malilipot all by. Music is giving. Wow. Thank you so much, Nico. And a personal shout-out, special shout-out to Sir and Ma'am Bola. I hope you're listening today. And to Sir Melchor Buneo. How are you, sir? Namimiss ko sing daman ng God. And of course, ever-loving and caring Tita Nympha Bilasano. Hi, Tita. Shout-out po sa inyo dyan. And sa Bilasano family, nariyaw dyan po sa Barangay 4, Malilipot, Albay. Katindugon, because we're gonna be playing some beautiful songs. So shout out sa mga Gen Z ngunyan na nakikinig. This song is just perfect for you because paborito nyo tayo. Here's a beautiful song from Cup of Joe, their stripped down version of Multo. Dito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon na.

0: Balita, Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katulang mo sa buhay.
5: No approved therapeutic link.
6: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
7: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard.

0: City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Kilabas na!

0: Radio
1: Station. One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na!
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
8: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom, Some Fresh and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
13: At sinong kulabot?
14: Fresh, hindi ako.
13: Makidistro.
14: Ferong walat.
13: At parang batang-bata dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers! Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
15: ERA 3-in-1 Soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
16: Ako si Salvador.
17: Sa gabi ay...
18: Si Salvi na.
19: Malatyosa, ang ganda.
18: Dahil sa ERA.
20: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
21: Isang patuloy na ang Husay Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
22: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Husay Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat, Husay. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
21: Yan ang Husay Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
23: Sabado, Music Jam with CJ.
24: Tindugo na!
25: Wow!
0: 1 Radio 91.3 News FM, Tindugo na. And we are back, mga katindugo, to the last portion of our Sabado Music Jam. I hope you're still there. Palakpakan naman tayo dyan. Yes, yes, yes. And shout out sa gabo sa nagkikiligo nyan up till this hour. Yes, thank you so much. And speaking of thank yous, we would like to thank of our sponsors sa ating Sabado Music Jam. Yan ang Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Kasama na rin natin dyan ang Anrox Detergent Liquid Soap, Sure Soft Fabric Conditioner, and Kawaii Soap and Lotion. And we would like to give a huge shout out again sa gabos na nagkiligunyan to the First District of Albay, most especially sa siyudad din Pagkamo, Tabaco City. Thank you. Siyudad din tunay na Pagkamo, yan. And I would like to give a shout out as well sa mga nakikinig din na Gen Z ngayon. I hope you're doing well sa inyong mga assignments, inyong mga projects, o kung ano pa man ang iyong ginagawa ngayon. We're just chilling out there na nakatukaw, ha? Sana all. Or sa mga estudyante tabi din na nagsa-cellphone sana, ha? Giba-giba tabi kang assignment. Ang project, atopagin. Asikaso. Anyways, mga katindugo, study well sa to yung mga estudyante na yan dyan, because that is the only thing that you can bring in your life, talaga ang pag-study, and madadala nyo talaga yan sa inyong pagtinda. Inyong pagtanda. Ano yun? Nabubulo na naman kita. Anyway, shoutout giraray sa mga pajak drivers na yan dyan. Mag-iingat-ingat po mga palagi kita sa pagpajak. And at the same time, ating mga jeepney drivers, UV Express drivers, modern jeepney drivers, tricycle drivers. Shout out sa mga tricycle drivers dyan na riyan sa sentro ni Malilipot, Iquetepe. Anong tigigiribot na dyan mo niyan? Isabay na rin natin ating mga bus drivers ngayon dyan nagbibiyahe all the way to Manila, kung saan panglupalop ng Bicol region. Ingat-ingat po tayo, mga katindugon, ha? And at the same time, mga katindugon, this is me, CJ the DJ, ang inyong cool na kajaming, palagi nagbibigay sa inyo ng mga magagandang music in your Sabado ng hapon. Dito lang yan sa Sabado Music Jam. I hope you had a great time on listening with one of our cool music. And let's keep the happy vibes and the positive mindset when we go out and even in our homes. Alright, mga katindugon? Yes, this is Sabado Music Jam, only here on 1 Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Pero yan, mga katindugo, whatever you do, stay safe, stay dry. Here's a beautiful song from M2M. This is Everything You Do. In 3, 2, 1, let's go. Only here on 1 Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

mga pati mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang tigdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept po lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.

0: Cubaco City's Ting Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: Mga bes, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text sa mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow! Gustong-gusto ko yan!
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
7: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na.
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black,
7: may bala.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
9: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
10: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
11: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
12: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
10: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
7: Bes, huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita. Ha? Nata, masain ka. Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
13: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal. Anong igwa dyan?
7: Ara mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
13: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
7: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
14: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
1: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
3: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
4: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with Zinc Capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Prevention is better than cure.
7: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
8: Mag-Boss Herbal Capsule.
9: Araw-araw,
8: pinagsama-samang lakas ng panaba, okra, saluyot at panax ginseng.
9: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
8: para maiwasan ang anumang karamdaman.
9: Tulad ng sakit sa bato,
8: high blood,
9: bukol-bukol
8: at marami pang iba.
9: May kakayahan din,
8: mapabalik ang sex appetite.
9: Manatiling protektado sa karamdaman.
8: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
10: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
11: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.

0: Arriba. Información. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Dugo na.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skins. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
6: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
7: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang tigdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa ampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept po lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.

0: Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
5: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
6: One Radio, Ting Dugana!

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
3: One radio.
0: One radio. 91.3 News FM.
4: High blood. Salot. Milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
5: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
4: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
6: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
7: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
6: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
7: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
8: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
6: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
9: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.

0: Erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako. Ram Pharmaceuticals, Unicia Drug, St. J Pharmacy, King Care Pharmacy, J-Med Pharmacy, Earl Pharma, Race Pharmaceuticals, and One Radio FM. Sa Malinaw, mababakal sa Malinaw Drug. Sa Tabi Albay, mababakal sa St. Clair Pharmacy, Crisol Pharmacy, GNC Pharmacy, Twin Care Pharmacy, and Don R.I. Pharmacy. Sa Malilipo, mababakal sa St. Joaquim and Anne's Pharmacy. Sa Bacacay, Butika Maria Corazon, Asin, Orgullo Drug Store.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: One Radio, ting-du-gan na!

0: música, balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Ang init!
4: Banana!
3: Mami, tubig na naman baon ko sa school?
4: Banana!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Banana!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
4: Batata!
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
9: One Radio, Ting Dugana!

0: Radio C.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Teka, iconic halhalo ba?
0: Dito ka na
2: sa

0: Gustav Ako series Team Dugun
1: na radio station
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
0: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
0: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
0: Ang Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumaha good sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
6: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Y2K Saturday.
8: Just an old song, but I used to sing it with my father.

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Dati, laging mas sigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
11: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Y2K Saturday.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehestrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
0: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604. Y2K Saturday.

0: One Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D-R ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D-R ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.

0: Tama ako series Tindugon
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang bigat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Y2K Saturday.

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Y2K Saturday.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Good news mga kapitbahay. Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Tungsuwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
5: Y2K Saturday.

0: One Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Indugo na.
2: Ang init.
3: Banana.
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
3: Banana.
2: Break time na. Anong panulak mo, Beshi?
3: Banana.
2: Sumubok na nitong bago. Introducing. Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
3: Batata!
4: Evenings on One Radio.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Evenings on One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
4: Boss Herbal Capsule,
3: pinagsama-samang panaba, okra, sanuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure, labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
1: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Taiwan's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Ang init.
3: Bataba.
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
3: Bataba.
2: Break time na. Anong panulak mo, Beshi?
3: Bataba.
2: Sumubok na nitong bago.
0: Introducing.
2: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanina.
1: Maghapon ako trabaho, daya po pigpapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Sinauna, the music of the past. The music of the past. On One Radio. The music of yesteryears. The soundtrack of your life.

0: Sekarang kena ma singkang aki singkari Spiritu Santo.
1: Amen.
0: An gracia na Yesus Kristo ang kagurang lantan, paggamot kan Dios asinan pagisumaro kan Espiritu Santo, mapasain dugabos.
1: Asin sa saimong Espiritu.
0: Mga tugang tanganin na magkanig o kita na maglulot kan mga banal na misteryo sa tuyang rumdumo na sin pagsulsulanan sa tong mga kasalan. Nagkukumpisala ko
1: sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, tanay na birhen, sa gabos na Angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang nantang Diyos.
0: Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pagabatawadan sa tong mga kasalan. Darhon kita sa buhay na daing kasagkoran.
1: Amen.

0: mami bi kita. O Diyos na nagpapahiling kanliwanag din sa imong katotohan sa mga nalalagalag na makabalik sinda sa dalan, tawan sa gabos na minapaayon sa Kristiyanong pagtubod na itong mga salungat sa ngara na ini, sikwalon, asin itong mga angay digdi, sunodon, huli kay Heso Kristo ang kagurang nanyamo sa imong aki na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kang mga panahon.
1: Amen. Iniladawan ni Propeta Isaías ang tatalamon kang Diyos, siring sa aura na nagtataong buhay sa daga. Inaasigurar kita na dai kita mabalik sa iya, na dai napapangyari ang sa iyang kamawotan. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon.
2: Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ini ang sabi nin kagurangnan, anuran asin ang yelo, minahilig sa langit, asin dai minabalik duman, sagkod na matubigan ang daga, tanganing mapabunga, asin makataon in banhi sa paratanong, asin tinapay sinagkakakan. Siring kayan ang tataramon na minaluwas sa nguso ko, dai minabalik na daing bunga, dai minabalik sagkod na dai maotob ang sakong kabutan, asin maman ang sakong ipinapagibo. Tataramon kan kagurangan.
1: Salamat sa Diyos.
2: Ang banhi na nahulog sa marahay na daga, nagtataon ng matinggas na ani.

0: Sa ikaduwang babasahon, si San Pablo nagtataram manungod sa mga linalang na naghalat min pagtubos. Sinda nagihiras kan paglaom sa kamurawayan na naghalat sa satuya gabos. Himbateon niya to ang ikaduwang babasahon.
1: Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga Roma. Sa paghuna ako, ang mga tiniyos niya to sa buhay na ini, dai ikakatimbang, sa kamurawayan na ngapit ipapahayag sa tuya. Sa katunayan, ang bilog na linalang, naghahalat na ipahayag nin Diyos ang sa iyang mga aki. Bakong sala nin linalang, tadae na utob ang sa iyang katuyuhan. Talaga ini nin Diyos, alagad, ang linalang naglalaom na makakaligtas arog sa to. Makakaligtas sa kalapaan na naguripon sa inda. Kanganing makamtan ang katalingkasan asin kamurawayan kan mga aki inin Diyos. Aram niya to nasagkod ngunyan ang bilog na linalang nag-aagrangay sa pulog nin pangaki. Bako lamang ang linalang kundi man kita gabos igwa kan mga enot na bunga kan espiritu. Kita man nag-aagrangay mantang sa tuyang hinahalat ang sa tuyang mga hawak makakaligtas bilang mga aki ni Diyos. Tataramon kan kagurangnan.
0: Salamat sa Diyos. Pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo.

0: Ang kagurangan mapasain do.
1: Asin sa saing mong espiritu.
0: Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kay San Mateo.
1: Kamurawayan sa imo kagurangan.
0: Sarong aldaw si Jesus nagluwas sa harong asin nagtukaw sa tampi kan danaw. Pinalibutan siya nin kadakol na mga tao. Kaya suminakat asin nagtukaw sa sarong sakayan. Ang mga tao nasa baybayon. Dakol ang sinabi sa indas sa mga parabola. An para sa buwag nagluwas sa pagsabuwag. Sa saiyang pagsabuwag may banhi na nahulog sa gilid gandalan. Duminatong ang mga gamgam asin tinuka. May banhi na nahulog sa kagapuan. Naharos daing daga. Uli tabakong hararom ang daga. Tulos nagtubo. Alagad pagsaldang kanal daw. Natutong asin huli tadaing gamot naluyos may banhi na nahulog sa katunokan ang mga tunok nagtalubo asin natahuban sinda may banhi na nahulog sa marahay na daga asin nagbunga may sanggatos may anum na pulo may tulong pulo ang may talinga

0: maghinanyog. Marahay na bareta kan sa tong kagurangnan.
1: Pag-umaw sa imo Kristo.
0: Mga tugang digdi sa Ebanghelyo, nadangog po niya to ining parabola kan para sa buwag. As in digdi nahiling niya to na anpisog na pinagsabuag o itong kadakon ng mga pisog actually na pinagsabuag dahil ang tasiring kay ito ang paagi kan pagtanom kan panahon na ito dahil pinipiling daga o di itong katiripunan kay itong mga banhi, mga pisog isinasabuag sa manlain-lain na daga. The seed in itself is good, marhay ang pisog iniigwani natatago na kapasidad tangani na magbunga. Ang pisog na ini pwede na pag-abot nin oras kung magtubo maging sarong dakulaon na kahoy na pwede magtaonin lindong sa mga katawuhan. Pwede maging sarong kahoy na nagkakaigwanin mga hitik na bunga na pwedeng kakanon kan mga katawuhan. As in iuman ini mga tugang sa enot na pagbasa nadangog niya to sa libro ni Propeta Isaías, sinasabi na ang tataramon ni Diyos garong siring sa oran na minahali sa kalangitan, minabagsak sa daga, inida imabalik na da inahahaman ang sayang kagibuhan. Sumarahay ang pisog na ini sa parabola sa ngunyan minarepresentar kan mismong tataramon ni Diyos. Makapangyarihan ang tataramon ni Diyos garo ini espada na doble filo na matarum na makapangyarihan pero minadepende sa daga na natatamnan ka iyan. Ano? Sa Latin, igwa ka itong kasabihan na quid quid recipetur ad modum recipientis recipitur. Whatever is received according to the manner, according to the mode of the receiver. Sumarhay ang pisog na iyo ang tataramon ni Diyos. Pero kita na mga tao, libre kita, talingkas kung paano niya to haakuon ining pagsabwag sa tuya na mga isip, asin puso, asin buhay, kan tataramon ni Diyos na danay na ipinapahayag. Kaya digdi sa Ebanghelyo, sabi kan sa tuyang kagurangnan, igwanin apat na klase nin mga pisog. Asin ang enot na klase, iyo itong yaon duman sa dalan, sa agihan, footpath na pinagbabatay-batayan kan mga tao. So dai talaga nakakatambo, natitikmakan kan mga tao. Pero isinabuag man duman. Susiring ka ini mga tugang, pwedeng ihambing niya ito sa ngunyan. Sa mga minadangog, sinasabi nga ni na nag-agi sa sarong talinga, pero minabaldasa na sa sarong talinga. Pero daiman talaga tunay na pinaghurup-hurupan. So, siguro pwede iyan na siring kaya nagpasiring sa simbahan. Pero bako talaga bakong focus, distracted o pwedeng nagpasiring sa simbahan. Bako talaga so sincere na katuyuhan. Tangani na himateon. Tangani na paghurup-hurupan ang tataramon ni Diyos. Kaya dai talaga sa iya nagtambo in the very first place. As in iguaman mga tugang ka ini sabi kan sa tong kagurangnan, pinaghambing niya sa mga pisog na nakahugpa sa daga na magapo, rocky soil, magapo na daga, hababaw so daga. Kaya dai tala nakagagamot, nagtubo pero pag-abot nin oras dai man nagtalubo nin marhay dahilan ta hababawon so gapo, superficial. So pwede man siring kay ni mga tugang na ang tao na naghimati kan tataramon ni Diyos, so pwede nakadangog din maray na pagpahayag ka yan. So pwede nga ni na siya na hiro so sa iyang puso o nag-attender nin mga pag-seminar, so naghibi na biyo sa paghurup-hurup. Magayon, tanatanyog sa puso, pero yaon sana sa sentimental na level. Kaya dai nakaabot sa tunay na pagdesisyon as in pagpahararong pagtubod na iyan kan tataramon ni Diyos sa saiyang buhay. Kaya pag-abot nin mga pagbalo, so dai man talagang gamot, ano, pag-abot nin iba pang kasibutan, dai man talaga nakagamot sa iya sa tataramon ni Diyos. As sinigwa ka ining pangtulo na sabi kan sa tong kagurang na duman sa matunok thorny soil na totoo itong pisog kan tataramon ni Diyos nagtambo, nagtalubo na kuta. Pero pag-abot nin oras na kaipuhan ako tang magbunga, dinaog kan iba pang mga pananom na matunok. Ikong kaya, di talaga nakataonin bunga. Susiring ngaya kaini ang ito na pinagdadaog kan iba pang mga pagpadagka, siring kan mga kinabano na bagay, mga kayamanan na dinaog su banhi kan mga pagpapahalaga kuta na dapat niyang isabuhay na susog sa tataramo ni Diyos. Pero igwa kita kaining ikapat, iyo itong tunay na naghimati, tunay na nagtalubo sa iyang tataramo ni Diyos, luway-luway na pinaghurup-hurupan inis sa iyang buhay. Akaya nga ni nagbunga nin masararom na pagtiwala sa kagurangnan maski sa tahaw nin mga pagbalo. Nagbunga nin mga gawi na tunay na Kristiyano, pagpatawad, pagtabang sa kapwa, paglingkod dyan sa iyang pagtrabaho. Kaya mga tugang, iyong man po ini ang nagyat sa tuya na kung minsan pwedeng maging siring kita kay itong bakong mabugang daga. Pero sa tabang, sa grasya kan Diyos, siya lugod ang magpatalubo sa tuya kan banhi, kan pagtubod na ini, kan banhi, kan mga tataramo ni Diyos na padagos na dyan sa tuyang nahihimati, ini sa tuyang pagbungahon, ta iniigwan ni dakula na kapasidad na magbago kan sa tuyang mga sadiri, magbago kan sa tuyang mga pagpamilya, gawi nin pagpamilya, tangani na kita tunay na magkasararo. Kung ang banhi ko ta na ini, kan tataramo ni Diyos, kan kahadian ni Diyos, yaon dyan sa tuyang mga susyudad, so siguro mas dakula ang tunay na paglingkod, mas matuninong, ano, mas mabunga ang paglingkod sa kapwa. Kaya mga tugang, iyo po ini na sa tuya na paghurup-hurup, kitaman danay, nagibuhon, ang sa tuya na katalingkasan, tangani na kita, maging mga marhay na daga, asin magsarig sa grasya ni Diyos, na iyo ang tunay ka iyan, na nagpapatalubo sa paagikan sa iyang banal na espiritu, iyo ang nagtatao ka ining padagos na pagbabanalkan sa tuyang mga buhay. Kaya sabi man sa sarong surat ni San Pablo, siya nagsabi, na duman pinagsabi, si Pablo ang nagtanom, si Apollo ang nagbaribi, nagbayubo kan pananom, pero solamente ang Diyos ang minataonin tunay na pagpatalubo asin pagpabunga kan mga pisog na ini. Kaya lugod kita danay nahagadon ang grasya ni Diyos na ang pisog na ini kan tataramo ni Diyos na yaon sa tuyang puso ang pisog kan pagtubog na ini sa tabang naman sana kan tataramo ni Diyos danay na magbungas sa tuya nakitaman maging makusog ang pagsarig sa tuyang kagurangnan, danay na iyan maging batayan kan sa tuyang buhay. Sabi ni Jesus sa saro niyang parabola, an minahimate asin minasagibo minautob kan tataramo ni Diyos, iyan garuman sana na minapatubdok kan sa iyang harong, kan sa iyang buhay, sa makusog na pundasyonin gapo, mag-agi man ang mga unos, mga makukusog na duro sa sinbagyo, dai siya basta marurumpag dahilan tan sa iyang buhay nakapatindog, nakapundar sa tataramo ni Diyos sa paghimati kayan asin pagutob kayan. Materindog kita gabos, ipahayag niya to ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako.
1: Sa tulong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kandaga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurang na si Yesu Kristo, bugtong na aki ka Diyos, asin namundagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki, tayli na lang, saro sa pagka Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hale sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo kay Birhen Maria, asin nanitawo, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyaw sa kot si kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tookan ama, asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa ama asin sa aki, siya kaiba kan ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin nagalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen.
0: Dakulaan pagsarig, nananangugon kita kanama, idulot niya to sa iyan sa tong mga pamibi asin pag-arang. Sa lambang pag-arang ang simbagan gabos, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
1: Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, giyahan kan Espiritu Santo sa saindang paghingowa na magdakol ang bunga nin katanosan, pagkamuot asin katuninongan sa kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
1: Tanganing bilang sarong komunidad, magtalubo kita sa pagkamatinios, pagsabot sa kapwa, asin pagpapatawad, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
1: Tanganing ang pagkamakasadiri, asin labis na pag-ambisyon, day magpaalo sa kantataramon kan Diyos sa tong pagkapamuhay-muhay, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
1: Tanganing ang mga naghihelang, makamati kan pag nakakaumay na kapangyarihan ni Kristo, asin ini mapakusog kan sa indang paglaom, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
1: Tanganing ang mga gadan, magugma sa liwanag, kagaya-gayahan asin katuninongan sa langit sagkod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na ama, tabangi kaming mamidbid ang banhi kan sa imong tataramon na naghihiro sa mong buhay. De manlugod kami mapurisaw kan mga kasibutan nin kinaban, kundi magin mahigos sa paglingkod sa imo para sa kadakol na ani. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan.
1: Amen.

0: magpamibig ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, magganigong ako o nin Diyos amang makakamhan.
1: Ako on malugod kan kagurangnan, ang atang sa imo mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pagkinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan.
0: Kagurangnan, hilingaan mga atang kanamimibing simbahan, asin pagpakinabang na ini, itugot mo sa mga nagtutubod ang pagtalubo sa kabanalan. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: An kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa saimong espiritu.
0: Itaas ang mga puso.
1: Initaas mina sa kagurangnan.
0: Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos.
1: Maninigo asin dapat.
0: Totoong maninigo asin dapat, madranos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Ta sa pagkamundag binagunya ang daan na buhay nin tawo, sa pagtios pinara niya ang samong mga kasalan, sa pagkabuhay liwat halin sa mga gadan, itugtak niya ang agihan pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaiba kan kadakol-dakol na angeles asin santos, nag-aawit kami sa imo kan himno nin kaumawan daing tapos na nagsasabi.

Kagurangnan ikananggalan banal burabud nin gabos nakabanalan kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan ang buwan kansay mga espiritu tanganin para sa mo maging hawak asing dugo kansa mong kagurangnan na sa Heso Kristo kansya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagpod sa pasyon nagwasyanin tinapay asin pagpasalamat binaak ini asin tinaos sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako ka mo gabos asin magkakan ka ini tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo

Siring man pagkapamanggi pagkuanya maninkalis asin giraray pagpasalamat sa imo. Kinausay ang mga disipulos nan sabi, magako ka magabos asin maginom ka ini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.

Kaya kaming nagrurumdom kansaiyang pagagadana sin pagkabuhay liwat nagdodolot sa imo kagurangnan kantidapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapaganig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kanawa kasing dugo ni Kristo pagsararoon ka ni Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kang samong Santo Papa si Leon, asin kang samong Obispo si Joel, asin kang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kang pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asindas sa liwanag kang sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Berena ina ni Diyos. Kaiba ni San Jose sayang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidtupa, nagpakagayagaya sa imo, magkanigong magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, magomaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Heso Kristo. Huli sa iya asin kaibanya asin sa iya. Sa imo, Diyos samang mga kamhan, kasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kang mga panahon.

agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangan, warasan sa mga daw niya mo ang katuninongan. Tanganin kaming natabangan kansa imong pagaharak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagnatong kansa mong paraligtas na si Hesukristo.

0: Heso Kristo ang kagurangnan ni kana nagsabi sa sa imong mga apostoles, katuninongan ibinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagganiguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kang mga panahon.
1: Amen.
0: Ang katuninongan kang kagurangnan, danay na mapas sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Peace be with you.

0: Uyas si Hesukristo, uyan kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero.
1: Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maoumayan.
0: Anhawa ka sa Lugan
1: Kristo. Amen.

0: Kagurang na namimibi kami na mantangan mga atang inako, hulikan pakisamaro sa misteryo, magtalubo ang bunga kan samong kaligtasan, huli ki Kristo samong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Asin bindisyonan kamo kan Dios na makakamhan ang Ama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo.
1: Salamat sa Diyos.

0: Mga bata, enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
2: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
3: At sinong kulabot?
4: Fresh, hindi ako.
5: Makidis to.
4: Parang walat.
6: At parang batang bata
4: dahil sa ERA.
1: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
8: Ako si Salvador.
9: Sa gabi ay...
10: Si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
11: Ballroom on 1.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
6: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee,
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee,
6: and Best Cafe Black also available.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix 12 pesos lang per sachet.
8: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
9: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
10: Ballroom on one.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Ang init!
6: Batata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
6: Batata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Batata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing...
6: Batata!
5: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
7: Ballroom on one!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
3: Ako po si Amira.

0: Mga bata, enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na.